0: yung nasa 103 na sa 15 just north of Miramar Way sa Black Forest Floor ang may IC 21st.
1: Thank you.